0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijui, mu chi yinzi lembar chi.
0: Mi chiki, ryoyang si, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rime zhewa ni, ngenji dende, yangcen siki.
0: Sochu kang siki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

Group number gang kang zong da dan na zhuang nong che le kong bei ge chen lang yi nong a hi ba la hi bu lian chen de dong ji che de nga ne ting ji zuo xiong ba wo men yi group number de ni de ling ge lian chen no ni che zuo le yang ge zuo yi che li la zuo hi bi ge leng nian mo de da ji hi yi

Nyanyu Sengkeng Tupulengji, Xiangli Zangkong Di Nungke Tso Melongke, Tso Junxi Kuchang Nongdan Tongpo Di Xiejinyin, Tso Junxi Che Nongdan Tongpo Yi Kaxiongla, Ningong Ninya Yungde, Yaxun Yina Gama Nyexi Rindu Xipa Tere. Junxi Che Yongkong Ne, Zhuang Longchi Nyichin Xichali Kong Peke Chilang Nere, Nangdu Yaka Cato Chiwe, Mutsu Mungpo She Ningong Ninya Jila Gapu Yue. Jete, Ningong Ninya Na, Lusen Nika La Pintu Che Na Yung, Ninya Wei Tuse Rengta Na, Dele do de zipu la nui pa qingpu yu pa xingjiu le ding yu pa re. Dena xiang la Ningong Ninya Wei ge juan ga xie namba zu la xie jie yin. Ningong Ninya Wei zongqia nga, dongbu, senkang suwa la pingpa, gongmu yi qizue nye xie zasang ni, qizue dongbu pa Ninya na, nyinga nui pa la su yunga la pingtu qiwa dong. Ningong ge duzue qizue jijian ni, qizue jisang bar, duzue gama nye xie ni sengju pa Ninya na, nyelang yunye penu jien ni, nga du siwa dong, senkang xile yunga la pingtu qiwa re. Nipa ni kasa tupa, na xii cadup chenpi menamji ni ji ducue tong bisi la xii jinte juye. Gomu la ni mendoa zu, ningong ni chiozang nyana lupu ni ji dewa kasa tong ne lusen ni gai ngadup si to. Senpa liba la songju xie to. Ningong ni nyawa na libu xinu suwi tanchu jie yin, di lu re tong li chue tu re tong to. Zhonglo su re ge, ningong ni ji senkang tong, ningang su nipa ma si, liba zhong re yongwi nguen zin xie juye. Yiwa, mer la songju tupa. Mei zong ni ni lu bei ne ge se, nga du yi ren ga le ka zha bi. Qin wu men di la nga su ten ne, mei xi jie xin ten duwa ngen gu xie tou la. Ga di, mei qi njong na ji zhong, mei qi sa tuan xin gu zang de. Men di gang bu len ba la xie tou ba li. Nga wa, lu ji ji ba nyam su tou ba. Ning gong ni nya na, ci mu ni men duwa ka sa xie ba la pin ba dong. Lu bu yi ji ba nyam su la, geng di ju nu ba ngay jin tuan ne. Ge ga sa wan ji si, ning gong ni nya yun ren na zu bu la nu ba qi. Gong de Ningong Ninya Wei Zongqia Nga Xie Xin Me. Wen Zhong, Ningong Ninya Yun Ren Na Zubu Di Tong La Nui Ba Qin Bun Du. Tong Bu Ne, Ye Zan Du Ne Jin Nian Ka Ji Qin Du Wa. Yin Jiu Xin De Le Nguan Ba La. Ningong Ninya Wei Du Cui, Ga Ma Sum Chi Le Gan Na, Ye Zan Du Ne Jin Nian Ka Ye Cha Ye Chi Xie Ji Pa Si Ba Tong. Deng Ne Jin Nian Ka Ye Cha Ni Xie Za Dun Yung Pa Si. Ni Ba, Qin Nian Tong Nian Kang Cha Zai Nui Pu Bin Nian Ka De Qie Ren Du Wa. Ye Lu Ni Tong Nian Xie Lu, Yu Ru Leng Ge Nian Kang Cha Zai Lu Lu Cong De Tu. Xinjiu jie li cha da xie ba dan na, Ningong Ninya Wei Duzui qi zui jie li gan na, jie wei nian ka di, jie cha sum qi pa si ba dong, Ningong cha zai nei pu bi nian ka di, jie cha sum qi song a pa si, sum ba, Ningong da wei nei pu bi nian ka qi ren ruwa. Xi jia ji lu ji ji ren ge Xinjiu jie wei xie li, xi du xiong a dan na, Ningong Ninya Wei Duzui ga ma sum qi li ga wei mei yi, Ningong da wei nei pu bi nian ka di cai qi xiu yin ba dong, Ningong ga ma zhong a ni sum qi pa Ninya Wei mei yi, Ningong da wei nei pu bi nian ka qiu xiu yi xian. Ningong ni dini mnya wei mei nian kan da wei ni pu bi nian ka di ni jiu ba de yin ba li. Yi wa, a zi hai mu ni pu bi nian ka di ji qin zhu wa. Yin jiu li xi du xun wa dan na, Ningong ni nya wa dong, li kam nian guin zhu yu ban, zhi wa dan si yue jian. Ningong ni nya zhan na, cin jiu de er ci hai mu ni pu bi nian ka di ji qin zhu si ba dong. Ningong ni nya wa, qi zui jie li gan na, er ci hai mu ni pu bi nian ka di, ye cha ye jiu jin tong zhu si. Ndu na, ca du qi wei ya kai dui si, Ningong ni nya na, Lu Sen Nika la pian tu qin bu yue la, Ninya Wei Duzui ren zha ba dong. Ningong, ka la sui ma ta lam sen Ninya Wa, Ninya Wa xie zha ba. Ka bo lu ni Ninya Wa su jie gang xie ngin ba ma bong na, Nyong wa lu la nui ba ha chung qie wei. Ningong Ninya Wei du yun ya xu di, ga ma nye xin ni ga ma sim ji yin ba nang yung yi lan jia ba ca wu. Nian Yu Sen Keng Zhu Bu Lian Ji, Xiang Ni Zang Kong Di Nong Ge Cu Mei Long Ge Cu Yun Xi Jian Nong Duan Ni Ba De Xie Jin. Nong Duan Ni Ba Yi Ka Xiong La, Zui Ku Jia Ri Cha Bi gang xie ngin ba ji xie ba de re. Yun xie jie yung kong ne, zhuang long chi ni ting xie cha le kong bui kei chen lang ne le. Tuan su men nang jie chua ya jian, dong gu yun bian bi lalu bi yin zong, lo da, ge xia jiu yin me chu ji ka zhong, jie mong ne, jie mong de pe yin yu ba dong. La ba de, nang jun nga wi chu yin nong, zhui ku jia ri, bu long jia bu cha bi me chu gong mong xie tong jie yu ba de. Qi li keng ge, zi bu jia bu cha ba la, lin ji jie ji jin dong, yin tuan jie ji jin yin din ba dong. Lin ji jie ji jin ji, jie cha sim jie ne, jie cha ji jie ba sin jie yu ba xie. Di na, di ren, zi bu jia bu cha bi cha xie da, Nong mei la menzi pa zui ku jia ri pulong zha bu cha bi gang xie ngin ba ji la yu lan jie xia. Ji jin tong bu ne, nga cha sui pa mong zha ba. Ji jin ni ba ne, zhe tong zhu xiu se zha ba. Ji jin sen ba ne, xia ci se zha ba. Ji jin yi wa ne, qiong ju ci yi mong zha ba. Ji jin nga wa ne, ca se zha ba. Ji jin zhu ba ne, ngo sa za ji la me ga wa. Ji jin dun ba ne, sa ma za wei ni ci nju zha ba. Ji jin ji ba ne, yu ren la de zha ba ji su. Ndo na, zui ku qin bu cha ba dong. Nong chu ji ci le mong na cha xi tu wa dong, cha ci mong wa, qin ba cheng ju, jin ba ngan ju ji ne, nian ne, ru chen ne,
真的金融是把马戏，毕竟真的拿从就银行用，确认住是把的。

0: Bekbe, jirtar shi nin za zhang ang takchu shi gi bi yirim shi po dang. Kwaabchul bi cho chung gim chadib takchu shi bi nipab dan da dang, ngar bi chirag tong wa. Deib zina nam siim tanjur yungdag nipab chirag tong wab zi nang zhung shi yud. War nang sa cik jim nyamda malak gar tagbar dar tuk shi bi tad. Kwaabchul cho chung gi pachi tong ni si ni suk rik ba dang, jazang nang luk ji korik lak zangrab shi ba suk zi li tun bi yud. Xorik takshil dibgag darab shi ba dang, zikpur yungdaran canpo shi bab jid. Kwaabchul ba zon kurlam tog zikjav dey tang yungwaar jinchung tabji yud. Zankur kong mara, kwaabchul ba zin charja tar nyang tang chakzi ralub takshad. Nyang gav shenib takshay suq mamchik zorik gav takshil mangpo shibshi yo ba dang. Warnang kamsi yo bim ryo chi yo chibcha dey zikpur yungdar har takshi yud.
1: Ndaka li kong ba yuya ni cab. Dendra rashti jan tang, jinchang ji tanjir kong pabji, adidwa ma lang tang, ngon la lakhtar shepi cha kong hu yim. Kurlam tukka jinchin ji yi li lam kurkang ji tabdi jenjib, chitsiba jintam ngang arangpur shung shang. Bi jin ni shung han warjib, nyanjo lanfa chabi so nav lanta kakji, nguan hong si na loon di nang, jiji ni tamda khartong sha jim ba ri. Kurlam tukka jinchin ji yi, jinjib chancik gai cham shik yin pi a ngin ni. Bi jin ge tong zhe sa chik na nang da zhen yu yi cik sam zhen nin. Ni si li nir xin gu cik cham. Jinchin ji yin zhen zhe zhe xin lan gen ni sir ba nuan yu. Zhong gu xin lan bi jin ji bi jin tong zhe sa chik ji deng zhe pu shu ji. Zhang jin ji nga qin zhe wan ni. Zu zhong qin gen nin zhong xie kem yin xing. Tang shan lan jo xie gav. Ger ma nga chi nga nga yi nang lab ta ba deng. Yan qiu zhe ger ma zhe xin nang lab ta ba. Tianjin Bodhi zhe garma nyer cheng nang lab ta chi yu ji song de. Ni dong nyer nga lu xiong an ni da xin nan tong war ji nyer lam, zi zhim tan chung juk sa xin ba deng. Bi jing ge her ji gor lam zhe bin jir ngu li zha lag zhe psi ni. Alang kor her tong ta piyo. He pei xiang qin zhen zhe xian chang tin xiu di chen ko chu yi chu zheng. Liu kuang jun ji. Jin qin ji yi san cim zhou yi ji alang kor zhe. Lan te ke zhi xie sim sim ba deng. Nian zhe cha nian zhe hua. Mi tang zheng, nian ben qi chi sim ba. Bi jin ta kur deng zhong xie bi, nian zhou lan te zu zhen ni deng, yan le lan te nga zhi nga jiu hir, a jia qir deng yu ji, song de. Lu xie zheng, jin tang zhong qir ni zhong qir wur zhi, zhig lam lan te zhe bur, her tong ta ba deng. Chen pin nian zhou zhong lam deng, jin pin nian zhou zhong lam a ji zhim. Shi xiu lam su, li zha li jiu a zhim ni, leng kur her tong ta bi. Sa kong ling gao yi, jian zhim xiao xie bi cib tor tong deng, pan zhi nguan sim do bi qi rup sim yu. Tianjin deng shi jia zhong ge, a jie ke shou di song zhim di ni zhim, zhe teng ka su jin zi zhim ling gam, chong ni lak zhim xiong wa deng. Sa nian ni ji rin si xin na, nan zheng zhi shi li sim bi cib tu yin gu ni, lak zhi yong wu gen tib deng wa deng. Ji man jo zhin chum ma gur, ter chim sim deng ter mim sim sim yu. Tianjin zhong qir zhen zhi xian zha yun lan keng shou di qirin go chu yi chu zheng. Li hai bing ji. Xiong am ke sir la xiam tang shi bi, bag mei zhou lam her tong xin ni, zhong qir ji zhe ki tuan li teng, lin kang huan jir, a jian ci huan jir ji pao jin ru ji ra ni chup si di, jin qin ji yi tuan lin zhe teng teng, ku zhong zhe teng ge dan leng teng, a din jik lan gan song xie xin yu ji, song de. Lu ngan cham zhe ve qir ngo jiu nga bi a reng, jin qin ji yi jin teng heng, li lam kor kang jin zhen zhe dao di jian teng jir hur, gen tab teng ni, kor lam zhen zhe ji gong zhen de xie ba teng, Nian zhou lam jie deng qiu xie bi, nian zhou wer qing shen xin ba ri. Bi jin zhong qi ren zhen zhe e lam tan jir gong pe chu yi chu zheng, shen han hong yi. A meng jie zhi gou te ve, tian jin deng he pei deng nian de, jin ha nian zhou a zhong lam deng, jin gang o nian zhou a zhong lam de, a zhong lam jie meng jie zheng shi jie ma ren pur deng, a zhe ni xiao shi ke ve lak ter xie ba. Lam jie kor xiu da xiu cai lam deng, nian su nguan ta fa dong hua su zhi ve, zhe zhe ling kem lak ter xia zhi ve deng. Lan te nyer ni pa, hong miao ni ping ku war zhiv lan teng teng. Zhong qir nin tab ji, jik lam zhong qir zhiv, di wi lan te pa wa na de ner sheng xie pa su. Kor lama nan cheng zi zhen la gen de vatong zhe teng. Da lu zhen sen ni, kor xiu xin kun zi zhen yin pi, song de.
0: Da ga li kong ni bebi ni cili, hai nan hai ku ri sa cik ni sa cik war tai gerim yur wa teng, jik de li zhong chung qie bin zhuk ju de. Jin zhen na ka mang wa zhuk jiv, jiv yin zhim zhil xiab xie hui sar jian xik long sab ju ji yu de. Xiaobxie di jinaqtan av jibchub langkur jir jindin tongchar kong tpa ma sada. Tadung zhongqir jir sangyib jibin zhimzhil jir chabjia ngarvi jia qire dung, xib cixib dung yu ba dung, mangzong zhorchit jir jigimti yib jilig jir gir ganil sil yu da. Zhonggu jirji jir sayil ngin si ba li, derang gati wii jing dedi libi jibchub langkur jibi nangtun kodik si yu da. Xayku zhongqir jir kharnab wartag rang xing, meilan jibchi namtang dung,

0: 장든 대청대 주비 담제 왕줄은 더니시
1: among pinna se jili chepi shke che da tun danin jile
0: cham sel me lu
2: re ju na ba tina kung ni na ba zu nian lem de ju hui jina chu ko yang na tam jil de yong se ji cha le ju hui de na ka lu wi ge jong lem che de ga wi geng teng wa la yu che de jeng kur hi ji ji bi lang kur ser de lu pa re de lin chi nga su shi zen bi jim jin nian tu ba de nian tu hun ma le ying ni se le ji Zatuk niyu jish zatung zir zungti, gengtung tung zhuwi lamzhuwa di na nyingkab zongkwan yin biag mangtun ganchan kargi batang. Dedang chab jiga, kaluwi nyingki nitsil mabshung kong lag zabzub shilgi bi ingan mabzhubi ganchan kargi kargi ba na, jingtar ma dini ji soso gan ganchab shika rin kargi zga. Ri taak tamjin da tang zhiyo bi bjachim ga jinghi na, mangtun chimzhung ga duncan na bja tang jagni bi nang ga zatuk niyu lkor jih tampabrida. Zatuk niyo jigung giyag nukchun zi na Nienki nitsil zonkwan jiyag mangtun jiyang ganchan kargi Nienka na rangshung ka jirchin li shungwa yin na Zatuk niyo jiyangkwan jiyag mangtun jiyang ganchan karmargi bar kengsav insam trachigwa Zatuk niyo jiyag tupja ba insam anbaam Yang na gingi jiyag cali gwa niyam jung ma ii biyag nukchun zi na Zatuk niyo jiyangkwan jiyag mangtun jiyang ganchan insam kargi ba pchatam nang saur gul yuk

Tsering zhigme ji ho che ji shi tou tou zhe ne zhe bu xi ga zam ka lu ji kan dan zhe xing. Le ga yun bi ho che ji gu ren ji ba dang. Le ga yi bi ka lu wa do sar yu bi lo ma ra ma che xi zhen yu ba zhe. Ho che ji ka lu wa do sar lo ma xi ki zhe wa dang le ge te ni ngen ne ge dun zhen ngen zhe xin bi. Ho che gu su xi zhen yu ba zhe. Ga bi de tsering zhigme ji ga sang tong bi ngen zhe ma xi lo lu xi dang. Chakur aranga gosho larag liyo ji hirgashag shi. Da na wuzhung shamdu baadu lirig zani sozhung hirdene jia. Hochila ngizhung shi sara abjinda tongji yu biya namba shigra. Chirang zhigmi ji dan shi tanglin shi de. Ngizhung zachibi ngan karni dicu ngishan shigin zhoga yu baarza. Kongi yigitog lopcha konar martin bara marcha hirtag shi ji yu baarza. Loma yixi jamco na hongtag yaxi hirza. Tomar sozhung shirang. Kongi ngokcha ji kaluwa do sar nzayang ni jimel. Dasha kongi gushu xing shiba tamni, sasha konyumbi lika rangxia peri ngang lingzib tabji yo. Homa tsu nyanri ebzin yarji nzwa tonggab, cirang zhigmi ji gacur shimbi. Kongci nzuntang ngomba tonggab, rangni la psharga topali ergawandig ji xia. Homa tsu njerdog dang cirang zhigmi ji calong na nanangga njandir shigli xiongayin. Shilu nihtong nirngalur. Amandang shamdul darji yarsun ji mangchuk rangzin ji tangrib lakzan jandir hkab tangpu nirbikur, wuzhung shamdul mhankam zung shichan kashin da chabadang. Chirang zhigme ji, hochin jandir shibi yinzhi dedag lahdini samlu shibardang. Kongi shongdinin hochil tangnyon yubi dir jingwa shimbu yomu. Onjing angyangnin jandar nang shigci zung yung ji kweba dang nyam dan jandar shigibi. Kongla zhonang dang simcha nika jiba zha. Jandar ma shi gongga dawa shignang. Cirang zhigmi nyin dar li da yongni. Rangga ngang li jir gan lag sur shi nyua sukshi ni. Kangachung ngang hochi tonggab chabi rganan ha cu gasha jiba zha. Rgan lag cun ziptun la nyan zi, cirang zhigmi ji hochi li yingni yang da dangwa dang. Rangni la chabi hirgana riri zin sadi. Khochi la tongwi lakza xing shibur jirwa zha. Jandar nyamur cirang zhigmi ji xing shibi lakza la dini. Wuzhung shamdu mhankama zhunga khochi jandar nang xiargang tangpo langba zha. Diibzi kongi matata shamdu zhongchira rinbi tadir nang xigni laring xiargang xinba langba zha. Jandar njiga zhizi. Cirang zhigmi ji luye cimni madabar matal mbatsun xikhang. Hochi lirg zani ji turm lagchir langdi. Rangni ji gushuwa jirim dewi gorma danba dang dewi cadan da dang yo. Gai ba shigla dalu xigar cirang zhigmi chamdu badu lirg zani sozhung dini ji abdansi xikhang. Tsurti din ji abdar lacha gur chi xigdang tong ni zhabadi. Yarnhun li labzanda lawa jigbali toa masa. Lika artambu ang yo baxa. Rangni la xigbu xigbu xigba na xigbu man. Yemme bensi zu nhe chate nyamda xigbu xigna.

0: Pichichin. Lundun Pieke Gundi Shui Ushu Ladarbun, Shita Lunki, Langorna, Mima Chawi, Chetun Gendi Tani Chiyubata, Kongi Ming Nangi, Jungu Kileta, Jungu Miktub Jinuki Pieke, Jungi Tense Nyamle Chigin, Dunlam Gorling Yun. Shita Lunki, Talu Lundun Tense Sagor Gingundu, Nguese Tushuki Chisini, Jungu Kilegi Shuzi, Nguese Tubu Torchimbatishi. Talo Zhongkui Xiongqiu Tumi Tsobo Sum Tsokshu Chebina Ni Ni Shanghai Na Yinba Ta Jing Ni Bijin Na Yinba Si. Teda Chebji Zhongkui Kile Kejian Ta Leduba Tiwe Mawa Tsokjin Gi Tsor Zohor Xiongni Kuala Chibu Cenze Leduba Da Sardu Gi Chumji Nyamju Chebi Ngunji Na Yu. Kongi Dina Zhongkui Ni Lundun Cenze Sagor Na Xiongin Kejian Si Yinba Ma Si Kuala Chibu Sardu Njung Kamchu Nengchung Chimi Rungwe Dopshu Kejian Si Yang Si. Lakbartu, Shanghai yi ting tangboro, jangdo sardun jinduru lundun cenze sagurto nyewa tangji, kola shibu kile la goye nyamlegi kukab jaydi, zhungu chonggirgi goye ngarwe chewa ta, giji sardun nyamle na kurda shukbi nambangwebar chehyu. Mitab jingnu ni gomdi lundun cenze sagurgi juishi zo yinba mön mikubi shishi. Zhungu mitab jingnu tunlegi gorlingab, shida lunki, 인지르 박자 섭취 중원이 락제 사르드 코는 민바라 티웨 락제 튕규타 시균진기 꾸주 집이 뉴르세디시 중국 지소니 미터브진뉴 당린 치제 하자 토브유라 시중타 킬레니 갸 꾸주르 군디 후르다 동신 유비 락제 사브 망부시 시균 침부 뇽뉴르 튕규 토브 유지주유 공기 중국 유럽타 어르타 민주위 피기기 터블람시디 Cenship chumze chidara che di tuanji nuishu su nguay sun yuwa che yuru cuishib che xin yu. Tini yinji tukur che rin ta jie shi rin zin rin yu basi yinbi ngunzi che yu basi. Tida chabji kongi zhongyi gigab nipi mitab rin nu kyab kongi nyamle la dunlam yabu yubi ngunzi na yu. Zengye rengchung ribu ta sujun ribi loblin ta lundun lobchen loblin. Lundun Gebu Loblin Jetan Tixin, Niujin Tan Jianqiao So Zemlingi, Cenship Tungun Zirar Dinnin, Lundun Gi Zhongkui Kile Tiwe Mawi Yiwan Gudi, Simju Sarbigi Nyamle Qixin Yu. Kile Mangbuxi, Lundun Du Yongdun Ni Chomri Duyuchi Yinba Masi, Yinji Tolop Ta, Cenship Jixi Tan Yuri Nyamle Gin Zhawan Zu Gyu Zhawa Jiang Yu. Xide Lunki, Ngarani Talu Lungju Tu Lariyan Zhongkuru Cemri Xiu Zi Yu. Lundun ki chomra da xiongdu yu bi zhungu kile tiwe mawa ta jidu cheba ta chebji Lundun ki kile tiwe mawa zhungu chomra xido tubi ro roram tubi rwa yu ji jun du.
1: Dilu ni zhungu tan Pakistan war chinti zu ni lo dun ju du nga korwe chen sun lo xe yin. Lo dun ju du nga yi rin gidu nyam yung chebe zhungpe zhwe geji gyundo le cui gam tubi. Tong de par sum tu, cha dar sa xin ru dar denpo chu ne, ru le bang tong a tang, gya zu le ding se ba, zheng zi le rong ar wa ji gi, gur mi gi za zi cha di, gi kep tang gi kep war ki zhi wei bi cun du yu. Lu gyu gi guo zu se sa bie tu, gi kep ni bu, ti wei tem zi gi tu rib sa bie, zhong pie lian wang jik tun cuo ba zu gyu mi yu tu su ne. Na ba guin ki tep ju nyam le ro de zhi wa, lep xia dun gyu tu gyur guin di tong xin yu. Pakistan to jia de zhong kui xiong cep qi mo wa jiang zai dong ki zuo da qin zhi ki ni zhi che de zai zi mang du ki meng xi dian tu da wa ta zhong pie sui gun ki zai zi ni gu zhi gin zhe gong wo mei jiang ba yin la tian ne ge ke ni tan ge ke ni bu mi mang ge ge nor za qin xi yin qin zhi zu cun tu chuo ni bu tu zhi mo wa ki zuo wo gun tu tem se du qin ne te ju tie pin cun yi qi dian bu ta ke bian nian zhi jia ding se tan dian di chong yu 主席习近平期年冬假面军俄罗帕克斯丁勒陆巨人行期给团参战囊村托中撇南部滚期特巨年烈肉的这话撇给女儿不穿越年冬假面艺术增俄罗罗主席习近平期卡索索罗总统扎德里塔总理下巴子坦春门前总南年推梦文字引期情况他 계급니부 将在冬季，我祝你们来给带过了点呢，滚片满片。

Mumma dhuro ri go ma chare kara kani mo sincha dhore nya ma nyoro ri si lama gonchi ya. Yamo ko la chinyen go mo ya kanchare tsukpa saro ri go ma zare yeyla yoni mo si lama gonchi ya. Markar hien pa loro go ri ya ma thabre le ka le ni mo go sokpa ren ko wan chan ro ri si la ma gong chi ya ma tan zang zu che ni go mo ya za chang le nya wa so ro ri go nga song chi jia pe sa wan de si la ma gong chi ya cha na ro mo ti pa gong da ya ma ti re le la che che mi go zong ni le to pa ka mo ri si la ma gong chi ya se mo po dang zu ba gon da ya xiao jing ne zhe jie ya nin jir go kan pan suo san ba ga mo ri si la ma

0: nga ngchil wa zgi jin chalung dang ro gyu pa na nga ngwe ne she na jun mar gyu pa si ge de wen chang ngchil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
2: ta mu shi ra chig na ri si ma chi gu
3: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba thalim shi neem dintab juli.
2: Hanba zi nu tabga, li gara nian cin ji iwa me ba na hong song giwa shig ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, ta li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung yang sori sha zi ka zab zi tang lam da rang zi la song chung shi ni.
3: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.

shukpi nyeshun chik sirja, jomu tsering chengi warsi ni, wajung jisi chung jiru zomor zung dana sheng ke yingbi shengsab shembur chi. Shengchil jebdarji, zhongci khasim khachib chukhang. Sa sheng mowa teng sun sung upshuwa suk samtib shengchuk darji jebdana dikbim ziri khu, chanyim sawab tozul mab shirtung war ngabja lakzim sumbi dana sheng ni, dachi ngonong. Sawab towi tansim je saman chukup sheng teng zhongdil shigin bingi ni, Oma tochung ke namsi teng laksil shenpa suk je gana je chonchun pukpi, sa sheng tonpub yekbu dezum me la, zhugli je pekang shtenpu me. Niwi luar nga yirang, sheng di tonkong je gmigsil lakchirib shi cikdi, sheng li labde ni zawa shtendar tongwa teng, ton li labde ni gmang namab shiginjir tachung vse di. Dibsu up songzil teng, bindi lakanyir je chetan ton li darji je lamur vjo yu. Namsi zhurib shenpa teng ptani, wajung jisi chung jir zomub zung danha sheng, agar zhung cui teng zhubu shu ji lakpa zirangki. Yama zimni chitdi di zulub zongpu damzin xini. Tongpub tuwi ni sun hamalaya ng nirsim nikhi yuki dabayin. Nana ngazi ni ji sun sung ke chungm yikpub shung urti. Sheng ab shen tiglab zongpur, changmi ngagjilub shijindi. Dalu nebchun mu ngahi mangta teng urti. Changmur yongpub di munga rakpa shijin shibshil. Lakpa zirangka wab chikbi gachali, mangchuk cim bapar yechi ji kangpa chunjindi. Derngha sabu towa teng tongpub nyongwa, sunha nyongpa ji ji, danha sheng gen ni je toni peji la chonchun puyo. Namche gen ni topi sojin jeb shetang derga lam jirduk shtung chil. Sheng gub son seng teng tab seng chabdil khichin rtungwa teng, nemzik je jab chab jintil lak sartungwa. Shpilag ni jen debchun nikhi yo ki jachir rtungwa ji siyo. Lor nga yirang, sheng yung je ramzi jamna, hamalaya ng nyersim jen ni mu chirtung ni jab danche daba teng. Shi tongpub dun samja ni khichaksim teng zhengchung ob jengab santi. Bilg ni ji yiln dak yer gim ku tung ta ba ma sil da tung fshir zong ni yong bu jung su ta ba shong yu shang pen se ji don chul nam men si ba li sam ti shang ni la song khu sar ba pe sing lu er nga yerng den ha sing gi shang chul nyu tup ji kha sup se ji don chul ga nam men si ba ding ram chi jam na kha su ba ngal gur sar chi gi ding chi chup je tung chen ni che chi chen chen dem chi gi ding mo ndub lag sil chab dal khi chen ding ti ngo ma mo khu nga su chi le chul chung wa ding ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Shanki tsadan jenjeb sozog tondib jintil rhtub chir dungwa ting. Ar jindam jenjeb goni lagzil shampil chi shabsha dribdi. Leishil badang dhugli lagzil ba zhungzu ting dazang tsangmar ting rdi. Dikang nang lherir digisil ting, naim gugji, sozog nzabjil chi xini. Dhugbarab sozog chasil tur dung rukshi yu. Dedang chabji, shanki bshigizug di tung rdomsi ting, tsangyul bshir tung gub shetung bshugoni chabdil ting yu. Dhugba basang ar gochi chi. Dacha nyamni khang kiev chigchir nyotib ting chigchir fshirtung shepa ting. Datung chengcheng zonir fshirti, changyul jilig zong bar kung.

Tengi, yang dzoyi na chi samasi ma tukta yang lipung gachori shi a lipung jungdaga tib namba nantso yu kakansatirang. Aga dhati chamdi karchang uchitana da shi samata njibtana. Njibtatang diga, di taso taso yu njisong diga, li di nopo meni togi li pamba yu. Ni di namrik tangjit, ni di shi gi kam tangjit, di mung shi gi pisung tsopa ga shi gi yundan yu kiga. O di ma yin bari, ma tsuyu kardin jizina na, nyamtub chungla si chi trikum sha. Diogo yangshan jila chungsi tan, nyamtum rangla tangtang shema su, rochi mishi gangin tan, dudun nintsan zurcha ngishung shayat, tani mishina tsodri juindishik tulum maungyo nari.

Taiwan ki dulam ni, ge kub ji gyul ya rale bata. Bunda Taiwan we, su di ni, mi ri gata tan zhuwa yu shi. Ge kub ji gyul yung wari gab gyo tan. Te yina zun li chibu ni, mi ri ki den tun chimbu yima di ya, mi ri yung ki ke li yin chi gub shi shi. Den be luk tan, mi sim de chu ni, guk tup chewa shi shi. Bunda Taiwan wa chang mi, ren yi ki mi li ya ji zhe chibu shin tu. Si di re, jie zhe qi gu ba tang. Mi ji di gi tun yir qi ba xin tu, ji gyu tin yun qi gu lang. Mi ge si we ji gyu yung wa ya, gui di qi bi, chang din ki cha xia nan hu da ki xiu di. Tu rup sa ba ya, la zhe sim tun ki guan ni, zhong hua mi di gata le bu qi yung we, den ju sa bi ni zong gu xi xi. Siam li ya, mi ri ki le wan ji dun cho bu zu ba ya, gui di dong gu be guo ti xiu yin. Miri ni, se kuala chongzu jibye nang cu xi, nye yu shi. Miri liya se kuala jili mi ji, ge kub ka jikdin jili na cu xi nye yu shi. Se kuala ni, miri ki tu mung ki, kim si yin si. Miri ki tade pai ki, kim si jikbu yang yim shi. Ji kub shu ji ji jimping ki den tu. Miri ni, se kuala chongzu jik nang ki, cu xi nye batang. Lu gyu tang, ngun sum, nye me yin ne. Yu tu ji ki nang tu cu xin ne bie, kyu la nga din jin, nga lai kyu din bie, le wan ji dun cu bu xik tu, qiu xu yu na, ji qi ne ji qi zhu xin yu shi. Ma ge si dan ang ge si sun tu, mi li ka, ga dung tu ne bie nam bu ti, nin xin tu zang tu gyu ru we, tun gi qi dan tang, bie li tang, ti xin bie li lia di ni, ren xin ki zhu bie, mi li pa ki, le gui wang ki na ji dar, zao wan ne mi bar gyu na. Lu gyu ni ti, ti da le zem ni ki lu gyu liya gyun do chu si. Lu gyu tang un sum ki, lung den ti, qin ri ki rin tang ni li xin din bang qi xin yu shi. Tan da bian zhu kuala shi bu jian tun tu, pi xin yu batang. Qin zhe sar ji qi ta batang. Tun li, pu gyu le ding sep tu pi xin bang. Kuala shi bu jiu gyu ma la, ding sep tu gyur zu qi xin bang. Ge ji ni bu gyu gu li na pu gyu chung xin ba jie tang. Si we kong bi ki, Pei cho qin bu duk te mi bar gyu yu shi. Mi ri ki bi ri zem ri ren xin jian tu yur che di ni. Nguyen che ki tui ge keng rung xi le gyan. Ding ji sep tang, gya ji qir gyu yu tang. Ge ke ka pa li ya, pin jun ji du tang. Pin jun ge din qi ji, nguyen che ki tui ge keng rung xi le gyan. Ji mang tang, ji tam tu gyu yu shi lang. Xi di tang, pei ge, nyam li e. Nyam ye jie, tui rep ki pi gyun tu gyur yu shi. Si ji jian tu gyur we, zem lin di na, ngu sum tu ne yu bi na. Su yu tin zhe zem lin ke mi li mi na. Zem lin ti gyan, kwa rang liya ke ling ki ma shi. Tui chung su, kwa la shi bi pi gya liya tu bi, ding se bi ge war bu tu si ma tang. Jian wang rin lu tang, jian wang chup si ngar si ne ba. Sun yu rin lu tang, chup ji rin lu, Gyu mi che bar, guo di wa tang. Mou chu tang, ji gu, ji gu tang. Zhe do tang, ne yam so, ji glan jik jia yin bang. Su gyun tang, su gyun ma yin bie din jai ki ne du, nyong ji chi xin, nu ma li na ne bji yin shi. Zhe yong ki che yi tang, yi dun ki che yi, si di che yi, pe ke ki che yi che ni. Mi zhe yong ki dun tu la bie, zhe long za zha qiu xi shi. Ta de zem lin de ya, ngar chung ma nyung we pu gyur qin bu king ba tang. Pu gyur li, ku gup sa wa yina tun chung mu. Wen yang pu gyur ki kurim chul ya. Nam yang, nian ge zhen lu yina ne yu bi. Mi ri yang, gya lam ki, si do ya li yu shi. Nyam le qi tam, zhen gu qi. Go yi qi tam gak dom qi. Nyam ki, nyam ge qi tam, dom dom tab zhen qi ji na. Ne tun ti la li ya, lian ji da li na dip gu ba ti. Ge kub ka ki ke li liya, jwa yu bishi tang. Mi ri ki du lam tang le wa liya, jwa yu bishi shi. Ji kub shu ji Xi Jinping ki den tu. Mi ri liya che bi, jen lu na cho liya. Rang ji bu, ka de yin jie tu gen ki, ge kub ji gam mi la. Rang guo gam ni, ga dong ki. Ling shin den liya, shu tu gen, ge kub gan den ne mi shi. Zem lin ge kub ka ki, tu re pe ye zhu we le gyun tan du ni. Dam si yang ta qi gu ba tang. Sim shu jik zhi ki, zhen lu liya ka de jo ba tang. Kuala shi bi ren xin ki nyam li bi ji. Mi shi